Eh, cerita yang ni makin sampun Wiyati kecumahawi sang kadur oleh ide dia tantri. Yeah. Sampun sang yang suwidang nggih cerita yang ni makin nalika ni kalepun iku sampun sep sang yang surya mungah mareng kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang kang paturune kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng kong keng

0: Eh, kadia siapa ni ke? Pidada bidani raris.
1: Dur kakinan cengkeng kengkong kengkong kengkong ngang kengkong ngang kengkong cengkeng kengkong amacik macik kengkong kengkong kengkong cengkeng kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong
0: Nggih, sampun pelapan pisan mecik-mecik punika cokor ridani.
1: Serenang kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong
0: Mau sana yang ide sang Prabu Egar pekayunan dani rekale ke pecik-pecik cokori daninya
1: sang dia kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong
0: kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong matur ing ide atur ridane dada balon wiyakti
1: nia wajeng
0: duane wenten pisarat itu dia tantri raris matur ing ide sang prabu
1: panyelimur punang are
0: ide dia tantri raris matur nyelimurang arep penyingakan idane majang ring ide sang prabu dahat pelapan pisan nah susemu mangkin balikan ditang mangkin jero mangku ning foto terakhir nggih ah jero mangku lanang mangkin atur ngidang kalah durus durus
2: nggih iki sak kempon dalem niki
0: pon akan oh kenten nggih oh niki pak pak dane niki be becik pisan nggih kok ngene punika nggih
3: ciri khas iki kaya kula
0: nggih durus
3: padha jalan nganis nggih.